0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ni esofo, talo falava malo le saifo manuia. Usi mai alfa afonga I telefonu le astofi, luesful tolo I ulai lua felisfulono, mai le lima tolo tasi pi PMN I Aotearoa, a wala utapua inga. Na faalien minister o tangata Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se faapea, Olo anga ilu malamalo ma faataunu ala to folfolanga ili paya inga momole nei. Ewi lava ina mawalalo alfa avasenga ina alamalo isi palo talatamai ili PMN Horizon Research Poll. Ile haufa eto ngata safa ali ala to manatu fisiful wapasene nta uwa ili imala malamba lelele vaenga le national imana onga unu upasifika. Ai fisiful fapasene ili vaenga fa upfaya le act malelima sifuliva pasene ili New Zealand First. Wa fa mauni ai Goldsmith e fa yel malo si fa ta ula to ti mafia e fa ti no le la to mala mala ma I mata upo ya afia I tanga te pasifika na fa ali en fa ipulo le vanga fa fa le green party ya ti ano tu yo no o le va fa ngai mal fiti na I le va o pa anga le malo so fa tasi wa fa ile ma to tu nga le te mau ai ngole tu no Na faalia I faa maumaunga Alistair's New Zealand, na si itia le tau o oloa, I le tasi tesi male lima pasene ili tolu masina ya yuni, ma si itia I le tau ili faa tesi male tasi pasene, male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wasao ai le faalia etu iono, etele maenga te tau o na tali mayele malo se ufa atasi, ili tau ngatari so ifuanga, male si itianga le tau suwa au, male kesi. Wa faititia le Creative New Zealand le au faa olana au faa inga aluenga ili tusa male kuata. Isi tau mafaa inga I faa ata oto aise ala afuwa fau o alato unga aluenga. Ma ili au faa I oli staff po le au faa inga aluenga I walu sifu faa olo yai ili lima sifu lima. Fa mele ta ita ifono o le Arts Council le a Kent Gardner. Na saa ole faa alia te te ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi malitolu miliona taalai tutono ole faa.

koia kakai fisi kako nau nofo fonua i muri. Koe whakaia i ke nau foki pe o toe whakafoki ke nau foki o invesi i fisi. Pe mo whakaata pe e whainga maarie ke nau foki ki ap. I he lolo tongani foki o hoko e kau fisi nofo muri ia. Koe kau invesi fika ua ia i he lahi taha ki fisi. Pe i he tau kotoa pe o una oatua ia e paanga e piriona ki fonua. Koe ina e palomesia e minista ki muri ia sa kiasi ditoka. Tene feinga ahono tuku ingata ke tatala e ngahi poloka koe o ngine whakafe atungiai e ngā aue mo invesi koe ia e kakaifisi nofo muri. Whakaosi, kua kamata foki a e whi auhi sipoti a koe e Commonwealth i Glasgow, i Scotland. Pea ku whakafe fia e kau atu kiai e ngahi motu kehekehe e hong full maataha mehe pasifiki. O kuna ukau ki a ngahi whi auhi sipoti kehekehe, kauai a hiki mea mamafa pea mo e teka pulu. Koe ngahi motu hange Kotonga, Hamoa, Nauru, Niue, Norfolk, Cook Island, Vanuatu, Pemo, Kiribati, oguna ufafofonga ae Pasifiki. Ngatanga ia ngongu wakokumai makitatole ako nifatangbeke mumau haolelei. Kwa ufilipo motulalo, tuafati. 531 PM.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa Samoa ni se fo talo fa lava malo se fo manuia. Usi mai fa fonga telefono le stofi lo se tolo yu lai lo afi se fulono mai le lima tolo tasi pi PMN ya te ro a wana o tapo inga. Na fa alien minister tinga te Pasifika le sunga Paul Goldsmith se fa pia. Olo anga ilu malmalo ma fa tonu ala te folfolanga ile paia inga mo mo le nei. E wilawa ina mawalalo alfa avasenga ina al malo, isi palo tala tamai ala PMN Horizon Research Poll. Ile haufa eto ngata safa ali o lato manatu, fisiful wapa senen ta uwele imala malamba lelele vaenga le national imana ongo nuu Pasifika. Ai fisiful fapa sene, ili vaenga fa upfaya le act, malelima sifuliva pasene ili New Zealand First. Wafa maoni ya Cole Smith, e faya ni malo si faa atatau lato te mafaya. E faa atino ele lato mala malama ima taa upo ya afia ita ngata Pasifika. Na faa li ele faipulo ele vanga faa upfaya le Green Party ya te anautu yono. O le vaa fea ngai malifiti enai ile vaa upa anga le malo so ufa atasi. Wa faile ama tuatu nga ele te mau ainga le atunu. Na faa ni e faa maumaunga Alistair's New Zealand na si itia le tau o oloa ile tasi tesi malelima pasene ili tolu maasina ya yoni ma si itia ile tau ili faa tesi maletasi pasene maletolu tesi maletasi pasene saya ya mati. Wasao ai le faa alia e tui ono e tele vaenga ite tau ona tali mayele malo se ufa atasi ile tau ngatari so ifuanga male si itianga le tau suwa au malekesi. Wafa ititia ile Creative New Zealand le aufa ole na aufa inga aduenga ile tusa male kwata. Ise tau mafainga ifa ata otu aise ala afu wafau o alato unga aduenga. Ma ile aufa I ole staff po le aufa inga aduenga ivalu sifulu faa olo yae ile lima sifulu lima. Fai maile ta ifono ole Arts Council ya Kent Gardner. Na saa ole faa alia le taita ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fuasea I se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi malitolu miliona taala I tutono ole faa tausanga, saa mau ole tala ole tupe po ole pati te ole lua afe luis fuluono. Pe ita ifa imali taita ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei suinga e onga tasi malifua fuanga mo se taimi umi. E tau lai ya tuwai inu uitua, mafaatino ai ngāruenga lilei I tupe ua maua ma ua uulima I taimi linei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata matatua ilu sifulu fitu olo ole iluloa I se vaa na ngoto I East New Britain I Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea I tino tangata ito olua. Na malanga esa lenei vaenga I vaa elua maile moto Duke of York a ngayatu ili lau mua kokopo ili asa to ona italuai. Sa fuli fao le vaa ili taimini tu uwa ili motu, mafaa sawa ina ili to alua, sa fe ausi ili sami, mataunu ili mataafanga, matu ina atuloa le laputa inga. Sa faa ali ili faipule mai Papua New Guinea, ili faa nuanua tele utangata ili nei faa labalave, wa afiai soifua ilua sifulu fitu. Ile taiminei wa faa alia ili suita ita ili vahenga faa upfaya le leiba, ele ifaate eia ia ili le mautono wale sapalayo suwa umu pensini ili lalolangi, ono ofte na inga isa sae tu utotonu, lea wa maafu wale si iti ole tau wa oloa. Fai mai kamea ole sepuloni, ole te mao aingo ni usile na mua mua lava afia, aile itu ula imai le faa labalave suwa umu. Na taa wafo ise puloni, wala ngona neye le malo, ia fatia safia ngai malfai nga malo le leipa le taimi o le faa mai o le COVID is fulu iwa. Ma le tana faa iu. Wasauni le auta alo ni we le tata laina uta alo nga malo le taupule nga Peritania po le Commonwealth Games I Glasgow I le tausanganei. E ta imuai le avefua po le flag bearer le tama ita itongi polo o Christine Ioane. Is fulu valu le au ta anu le ata wai ta alonga afeleti fusuanga male into bowls. Na ta wale ta itai o le awani we ya Sydney Louis o le pine auro ta utasi o ni we ya tataki toa Holo Williams o le ata aluma Christine Ioane ili ta itai ingo le au ita alonga o le ata tala aloa ia le tupo salesa ili asu faraile. Sa mua o telefona o le aso munu te leina lau fa sa sa nga I ngopula I Maria Makeli tutu so I fua.

Eva mai musika Samoa lua minute darling to laiva le nei voi afiafi la su tofi fata fitio fea manga luenga peo na fenga iai lo tatu wadru le ngata I nei Aotearoa Tamaki Makoto ya le ngata foi lea so se tafal kilope o lo e mafuta mai ai I le polakalame a le afiafi manuia I le nei voi afiafi ta wono failo nisi o vaenga ta ua wanta tu polakalame le nei afiafi na I minute ono ta tu se lea wane to o sport o to tonga I tala o talonga ya ana mai a lea failo foi lo o to mamalu ya nisi o faanga tama nisi o talonga o fengai ya mahalu mutama fanao si o ta tu utunu e nei ni sila po tafa fio fo il kilope ya a o hafo ni ta longa fa nga solo il fa ungo le neva yaso salo le nai mausi le fia de ta do dunu ul fa nga solo nga pe ona yei fo ile fa ungo le neva yaso ya a o nisio ta longa ole a ta to wanga duai ile nevo I va yaso fo ama e o to tonga ta lo ta longa ya ona mo fo ile se so te inga ma le fiunga ya le o pepe ta la I junior lene le tau tua fa awa wale 30 South Pacific TL Marketing ta lo fa voucher ya wa fo ile ma malu ole ta tu tunu nisio fa apitoa ma nisio mea te tau na e si le fia ya wa foi le wa nanga fa wa wa le fiunga ya la pepe ya ta la ipe ona ye de tonu o ni sene nei tele nisio meo de tupu ya I so se a I tulangi ya pe foi ona ye se ma tu foi no no vantu nei tama ki ma koro nei au ki lani a masalo le wa a matalia fe au manga wenga masani nisi a ole vai sulu nei ole vai so mo mo to tele wai fa na wa onga ya iri a wa onga foi mai love vai a onga amata se mai a onga tulanga lua ya kolisi a ole wa lua I vai so dalu no toi amatalia wa onga a university fa na wa to tonu university te tasi le la wa amata foi ona toi a mau sina malolona a malolonga mani mahapusanga foi anai matua tamama tina I so se fale ya pe foi ona ye fe ngai ma fana ule lua vai aso le asa malolomba ye nei fana ya ole wo toi te liu ya wa onga le nei vai aso ya nisi foi yo vahenga wa ave foi tala I lunga o pinga te fai langi nisi nei o tu langa pe ona te taua ona tu o te loa o vaenga o mai fesilingia le tūlanga lea le ua lau manu ia I lunga o penga te whaila ngile mai mō fo I ma le tapua I lai tunu I se tasi fo I o tala fo I lea e e le o se tala le lei e le se tala fo I whaafivia ina aisesi pe wha no no e, manatu o langona I tupu mai le tūlanga lea e lua me o iai o le langona o le maa siasi e a mese fo I langona o le talo fai o le I tūlanga wa iei tūpulanga tāla vau. Salo se tasi wala ata o loo la munu iei lunga o bengi te whailangi. I se tasi fo iwe singa sa tupu mai I seo tātou universite I le papa I ngāla ngāla. I sa moa. Ia le fo iwa whaasoa I le tō tele. Ia ono le tūlanga wa iei tūpulanga. Ia I tō tono universite. Nga ngata lava wha ngā solo mai tono kolisi. Fusu anga I sa masani yon fatino I le maketi itai au le umaita watu ya o amionga le taupulea ya o le langona o le fatano noa o le tulanga fo I le uteiloa e le o ya ya se matua ma se ainga o nisio tama fanaune e le o malolo ya le fatonu ma le sasa le tinama tama ya emise ile wa oina I tutonu ainga titas ya I tu mahanga e fatino I fafo atu o le fale a wae e yele te tutonunga o le fale haonga mua mua le a o tutonu ainga fafo atu lua ma le fale haonga mua mua le nei ya wa yei lo le fifilinga sa loto o le tamba ma le teni sa moa ya po wala va fai unga e fatino ya I fafo atu o le fale haonga mua mua o le ainga ya sa langona le fano noa le maita watu ya ele o ya ya masisi vo ya ya uteiloa e mau mau fo nei fa ya onga po nei lectures fo I ole university wa ole pito a pole vai ya aile sa tu po el fa fita uli ya e tau le lo me nis a tu po la vai il me lo ya ile a le hola le university ya le sa mai tau mi nai ni si anga sa le te tau ona tu po anga le ma fo fa ya anga a tu fa nua pe ona ye fo I ya le sa awa na fusu ya fusu anga atama fa nau nei ya malave ai se tasio tama fa nau o halo umo sa mo
letu poli ni fafitauli ya ya ya langona ya sa tetaulava ya utailo foi watu tu ayelo universite le tulanga le etetau foi ona yini nai leo leo foi e ai leo leo ai ye leo leo leo savili ya po leo leo foi yo malo le malo wa tele le selenialu ae mo leo leo ai foi e tele utangi ya esa vali vali ma va ai tu umma o le universite ya ona lao toinga tu mahanga nei ya wa ya yal langona fo ilea le totele wa tu watu fo yo watu e ya wa oina le poto sala lau tu tono le universite ya epesia i wa ese tu langa maanga wa ma fa ilo ai la u fo ilea mauta wa ave tu tu i pe ai tamo matene sa moa o fe lava ta tu te o i ai po te sa vali ane la wale tele pe te ulu fale le poto wa onga pe te ulu fafo i fe au manga luenga o lo e tau ave ina pia ya le tanga vai o umatua ioi o louta mama louti na o le ata vaia lenā e te fealuaʻi ma oe ua e faimaia le mau e matuā laulau tetele a lou faiʻu ma le ligō o louta mama louti na i lou maunu aua nei galo le tene ma le tama Samoa o fea lava e te malaga i ai o fea foʻi e te alu i ai ia e so o se mea lava fafo tu lo mal fanua fafo tu lo mal ainga o fer la vaite yai o lo eta avina pia si uta mama si utina le ngatelina o oyo le atali o oyo le fa finne o le tua yo we are Christian based community we were raised in the values of Christian values yeah my values on that o atu o anga tau sili na sa o tau ina ai tatou a o au ina ai tatou ia a faifo ie e iei se au ngā o sia faafitauli po sia faalavelave sa tupu mai ilo tatou tunu lo tatunu ngā ele tamtu e tupu nei mea pe a fai e mausali ma mauaa ele loto o le tama ma le teine sa moa ia lona fale a onga mua mua totonu a o le ainga ma ia popo wina ma tau lai o le a ele au ngā le neila no langi e tatou te ta fili sa unua ai ai le sa ili le fina ngalo le tua sa ili le faa o le tanga Yesu Kiviso ilo loto ai maua le tama le na o au mea e te fai e amu ia kamana li, amu ia le tene lani ioi, a o se tata longo ma se fautuanga, to tol manino ma le polkalame la fiafi manuia a faiura na e faa longo mai, tupulanga tala voutama ma le tene sa mo teofo au teofo, ioi o fea lava tatu te iai, e ke faa longo loa ili ne ngua o sa mor kamana sa mor kengele, oka maloka mimika malota fifia ia tate fia tala no ma faa soa ia pe a faio ini alo ma tam faa nao la tunu, fea lava mea e faa ta lolo iai ia lesa ili nga malo nisi na vaenga ia lo itawo ifo ima fafawo tama matene o le ua ta pena li tato le Commonwealth Games lo afe lua se fulu ma leono o le afa atino lea Glasgow i Scotilandi tasi leo ma naio nisi o tala ave lea fo i tufa ta singa ma lea fo i sa ili nga malo nisi o tato tama fanao awane ia vele lango mate sita mai favitauli ya masalo 0.1% o tupulanga talavu sa mo ato ya awane fo ini ia vele tama i faa lave lave lea sa tu lai mai i tama fanao ne ilo universite e faa leao nga haina ai le to tele o nai tupulanga nai yuso ma to fafine o lo fina finau sa ili malo peila o nei ai alo ma tama fanau o le tatou atunu ya sa usi temi ono fai loa leo le fufanga lea ya pia ono fai ngā solo ya le Commonwealth Games mahana ta penanga o lo o anga atua i skoti lani ya emese foi ya mai lava le lua lua sumatu alo lea so le talai o lea so le nei le te tala alo i ai le Commonwealth Games ya po talunga ta pulenga ya mai le lua tolu Julai se yo o lava ilea so lua au kuso ya ole a mousina au ili linga ili to'o sports pe a maea na ya tato pese pese nga nei fitu minute u te ineli tu lai valu ali tu lai hiva wa fo iti sila mai moa le tato tunu ili nei fo ia fia fitau mafasa moa ya mai le sunga ya Willie Davita.

0: Ya ni sinao fa fiefianga fo imole ni fiafi mo ila to lo fe ngai mo fe amanga luenga te lo lava ol demile ni la nga yo yanga luenga ole sifi bo a ola tuli mata ila vale vale wati yo e vale wati ya po wata se fia ona fa fiefianga na mo ila to lo fe ngai manga luenga le dei po a fifi fa ilo lo mo sitasio dato vanoa ya male vionga ya la pepe wa fo isi fa poponga ili tau tua fa wow to tonal tattoo community digital pacific maleva daily malfa alolo fio mai mitala mai lo fio
1: malole soy fo manuia lo telenga to tol manino atalo fa fo I pa ngal tattoo po kala mele me fiafi ya o tattoo to no mai fo I a e to ya so fo yo ngal wengol ne va ya so ya me se fo I la so ataya maro la va fa malosi e u ile maru lu ni sila ne va te ya ai le tu ai lava fo ile usu le tai au ya fa nga ta le tele me to mine to no u to to mine
0: ma li le vale sa no nga lo fio nga wa ma tu a e sel ma lu lu lo wi ka ko a lo fio nga si u fa fi si le tu a fo ile a ala ala usu le tai au ma lu lu le le me mo mu ai ta u lo ma fo fa u fo ile le ka fa seki seki e lo ka ya o
1: ya ta wa ya ona le Oleta e ao, ia olta pena inao.
0: Fanao.
1: E pas ia la le au ala e baveo na matua I a toa toa le leila unga ioi marfa ati nongo fe au olta e ao. O le matua ati al peita vela o solo itono to peta e le penina. Uae, e na ona pa ia le vai vela e loutino. Te a toa alu ma lili. Ia malu awatana yai ia matu ifafangwa oil vai vela ilunga ya esa uni loe a matafanga solo les wale orekial na
0: ia
1: elua absent ha uye fali maman tuole foi malau sona vo ilia
0: ia e fa so mai
1: ia e ia oltamala na wae e fitu aminute kiai ia puna lor vai vela le la toile usaiton wa ya ese fulu a minuto sa fa yel taman na mato e sol alma lilia matolona sina lef ya ole wala la na e lua meto tia la na e lua va vena fa fangu ya lo tino voi le le sei tulo e va vi fo na ala lo tama fo fa u mala lo tama ta e le fa fi a muelta pena ngol fa na uta ya
0: Moni ni sao noa ngala ufe. Ngoa ta ua tu langa lele sona. Ah. Au mai tau fo I ole te le I ole tau o le vaenga. Lea se. Ia ua ola ufe unga na fo iwa. Ia il vaenga na ilo mauta. Vaya ni faafonga angale atunu. Ae mo oe la vaya. E te mata e te fautua ina le sona mo tamam tina. E fo ilile wawo le toe faangota vatu loulung ngana. E nga hayoi ma exercise fo. E ta ua le tu langa lele sona. Moni soifu malolo ina.
1: O fatai te ngā lei ato tol mani noa e alu ya tato jim si e lei eisona. O le toa te lea o ta mama tina matu wala e te vai lea la tuti fao ngai.
0: Yes.
1: Ia o lea o ngala o le o la uia fo I a ta ma isona lea. Ia e uia e wae no ofisili atua isio mat isio u tolu wa mse ufa na wala to mea lofa lea ya te a ula sa ta mata usangan teni. Ya ai fa mai pe tok se la mon tu ya a fuwa la ia ile telo tai mi lo tfa ngai nai wo le to alu to tongi la u la u limata la ya ile chim le te alu ye pe ai fi fa ngal son ya masanu lo to ti ti ato la valel ta u le na fa alu
0: ma ni no
1: a ole mi ta wala e te leo toyo so sta vale e drive te alu sul son ya wana singa vaenga ol porquito voi le ilumat ol fali le tu wai e de a to se tasile square mitale se de space al wai e fa tu wai ya ya malta mai no foi to na ona sipi a tua voi le e te so to no se pilo ya ta ai ale ole e ave vele to ya ala o mo wale ole meta wai ya te uia e ya so voi wo le alu te kolin
0: ya Mani.
1: Ya onor te nei vai te man manuru. Ya ai afai fai anai se au le fande ya otaru lo. Ye pe ya leo la sata fa afu na so pe. Awai e se fulu a minute e fa lungo ino a matana signalo wafu. E lu se fulu ifo ai. E pe ya la sata mo e le luar tolu kilometer lena te mo e te sinolo wafu tonu o. Ia o tamasani ya ae ya te au ya. Mo tatou tinamta mamatua ya elele ya le siaki mumu pe ilfo mai po tala fea ngai loufao ngai ino le ole son avu ilele te pe afu afu ilele te fa afu wei. Ina nei te uma fatum to tol manino ya o ngateli. Ya ai te u fale ton mai se rom tu mas to ina ya ona tu wa ile ya ma u man fa te ma u len fa ya tu fa ta u ma fa nga
0: wa sa no va ne sa no nga la o fiong a mo ni ha u le ta u ol mele a le telefo i o tim mi al oklin tanzo le va ne le telefo i o ta ma ma tina lo fa nga i na va nga le ba e alo nga il swimming pool a ta u ya mo va nga fo i e po po wina fo swi fo ma lo ina la to ya a mi se ne va ta u ma lu lu fa te la u fiong a mo fa so a ole la fia fina nei, o le tau te tālia msaloto e nai minute kick off lo talonga lea ya wafo ile vaya solo na luos fumatasi nei fanga solo ile ena rao. Penrith Panthers ya le sa tau ya ina fitahuli fo ipe ona yeri talonga le vaya solo nite nei na ase sila la wafionga le nei fia fi matape nanga fo ya le Parramatta Eels
1: ya o le awa Parramatta le o consistent fo ile le nei si se nato
0: Yeah.
1: E ita longa o matua lelei atoto e fo ita longa e o matua fafenta ya ai mantua e teime fai eta alo mai wata alo la to key players lelei leo Moses ya ai e fo teime eta alo e o sui sui fo ya ai o la uva ya penris ya open with for to sa fa in the permit fe pena le lua ai fe ina ya la tuta lo ngai fe ina ya o ina ta o mai ya ele i ola u mauti noa o le aule ta ta wana o top 4 o le aule pen ba for la to performance le e mana mi pa matel le ma lo ita lo ngai to toi ina ya se fa mo mo ngafo ile le to sa ile to so la to wa no top 8 ai ona le consistent teleo tele a mea e fou teleo tana e fou o le fatata alo fatasi ia fou faya onga le fatua lua tau sangal faya onga i le au ia atu le la man le atu tuan le o latu tama ia u te doa e fengi tafu ni malo ia penrifi le latu talunga le ia wa le la matu atu tuan le le au penrifi le il latu talunga le ma Parramatta ia ole tuna ye ai fantatele na fa ina permisite do talonga ye to no le uto ato to le la tua
0: ma li le vale sa no ngalo ofinga ole meta watu maula loa peona eta wa ba vona sa no ya maula loa de tulanga upa uto ile ta pinanga sia kala pufu ile a le Parramatta Eels ya ole la alu ina no meta si de mine ya talo si ya a o telefone ni kala pu ole ol fale me ni sio ta tu alu meta mfa na sa mo ya le voi wo pisa pisa ole anga etu fo ile sunga ya Jerome Luai ya ile tausa fo ya awa fo ila na kon kawate tasi te usanga ya tanusi ya ose melele le se fina ngalo la ufionga ai mese hii ole ta utia nga ita pena ngalo World Cup ya mole na ita usanga mata o vahenga ta ua ya lu ita wina ifo inisi wa tatu utamufanau alo Samoa
1: re awa ya World Cup to Samoa masalo utita tonu po le valu supa seno le awa la umana piki
0: yes
1: awa e vave al teki va ver terminar na uma le grand final o te lo te le au le mate le grand final e amata call e na tamana e amata o lo tono le training squad
0: yeah.
1: Te lo ale final team mai e to te le ala wo umana mautu se va ya o te lo lo ni si tama e o la fa leo leo e taules u e la va ta to ki players per nature vong luai ya tua tu fo itua a ya me te wa tau ba va ai po ai ol tamale fo pe ki a na pon ma
0: ya
1: ya ma
0: le uso ya fa longo
1: wa fa longo ma he ma po yo la we fo pe ki ya ona tu la nga fo ila le le de yo le mfa yo na senta ya le mfa fo yo na senta ya he ma pa pa pe o tau su se si panga a senta e to lu ma kwaitin Ya lo no winga la fi ap mai e los sangi Malaysia wuli em fe no meta alu tu langa go ye a lox ma a
0: nilo
1: ai ola u ye go na ye wai so so ya o nga lai ta ola u ma tu langa au pa wa mela ta wa ai pe o my first system le sise no lai mal losi ya pe ye ni se la vea ya te mi fe no wat ta identify ya backup players.
0: Yeah.
1: E ma fai na suia ya key players na pe ate wo mai fo la la venis.
0: Nielo. Ah, ta uo i ol vai nga le ta te fa soa. Ya me se fo i le to hotel o ta tu tam fa na. Ya me salo ele motiva ya ol pa nui fo ola tu ele motiva ni tam ta alu. Ya atal si ier si si la le fio nga ile e sunga ya pe ni amina ma le fa ya o nga ulu mal ma malu ole ol la to komiti fa fo. Ya wa fo ile feeling ol ta tu au le ngata mo le to sa moa ai mo le fe tu sa moa. Ya le nga e tu fo ili po la langi ni tu sanga. Ya tu sa fo mal ta tu fe nga malanga. Ya la u fio nga la fotu ya po ya la ufionga ya la ufa mo mo ya wafo ile tau tua le tatu tiji sa pacific mole tu lu olo fa funga nevia
1: wan vanga ta world ta pu kalamele o al tatu tiji sa ro la tu se ile fa la so ta ya e ta lo fo fu lu na ne
0: yelo
1: sanga ta ta tu entries ya ma ta penal ta tu se ile la fa lo lo ta ya ya te lo so ta i mele sunga fatong la fionga pesta ila sa il mapo kalam yo ta fonga lo po ina to la famenga ina ata one famenga a ifi ye to no ta tu se ye fa yas fa wili eta una fata wo ta pati ci sa to lu suta la pesilia to la fo lo ai ne sa mo ya e ala fo fo ise se le ni fa unga ile click x po le via po le rocket remotely ya eta ta won to se la ta la ni silanga ilunga to pela na mawala lo wa no to mole o ta tu se ya o nei va nga ta wa na fi fa mna to ta tu wale ta to ti ci sa ya e manu ma lo ai fo ia ni so ta to wo lo fa ya nei ta tu wale la fo ta pa ya ma le la fo fo io o se len ya wa ta to prices e lima ta to fa lo nga se i moni si la lima au se ta lia o ta to prices uma ye lima ya e mawaile se lauta la e fa i lau fat out back and save. Ya, mo foi marcelo tala. Ya, eu tu le tava le pp. Ya, peo vai na ta wana. Eta no lo no pu di ele malu se ta to watch no wa to.
0: Fa te tele lo fionga, ya mole fa ala wi lo ino tulanga ya, ya ma tu tam fai fo e fa ta ta longo le tu no. Ya wanisio o fa pitolo fa nga solo el ta tu 37 Pacific. Ya talia ya ono le nai, tali vo ta longo le nei fiafi. Ya mana tu mo si si ta tu fe lo inga le fe le sabe pa tu tu fu malo. Ta
1: ta ya to to ningo, ya mo ta ta wo lo. Sa unia tu fo le weekend. Ya mana mia le talo, mana mia le ulu. Ya pe mana mia fo ile kasava ya apole a tele la vota to olo le one five na mau atu ta to ofisa ile tia marketing ya le ngatel mo to samwa ya i fo ile 7

0: Five day jelly low finger low pippin, man, we are 40 year, four fong or toll and a fiafi, ya a wa 40, ya maf tanga maing alofatu. Five day. Yelena and five fung at tattoo to know. Ya wa 40, nisio vying a tower be on the fat law we law, ya ma five fung fung 40 tattoo to know, ul sound long finger, ya low pippin tell like linne, ya monisio of nanga. Did you sell Pacific? I want it gallo ya to if I tell so top up posse, a Silia tu malitolus fulu tala ya ete safanga atuwa ile se yolo fanga solo ete manu maloa ya nisi fo yo failonga peo na matu failo fo ili vayaso na tenei ya ete mawole fionga yela upepe monisi yo fama talanga numero telefoni o luatasi lima ono tolu tolu fa fa o luatasi lima ono tolu tolu fa fa ya pete malanga nifo ile ofisa imangele ya taftaftonu lava ole tatu maota o Samoa fata usautalo iyo fata usautalo mele fionga yela upepe ya tapinanga fo ya wali to na iyo le neya sa si ya tui fasa longo fa pisi nisi nei ya on tatu wanga imailo le ata ulunga se tautua mo oe Samoa le neya fiafi
1: ofete lua oyai
2: Mateo ya avele sue sue nga tau fale a maa aruha o umana fai lau siaki
1: le ai o le maa le nei ila ititi tele
3: e le o toi fa pe na maa wa pa ui lalo le tausanga ile lima sulu valu o oe le na ma oe fo I pa
4: o le fai o le sui so enga o le kanisa o le tau fale e ono maua ini fa ilo ilo o le nei kanisa ma vave loa ona tonufitia e le tuto ngia e vave ma e fai ngofie vili maile o valu selau I valua fa pa tolulua mwoni si fa matalanga
2: fa mwoni mwoni fai mwoni matau
3: o le a lafo mai ile meli
5: ta alofa lava atero Pola tala fia fia, ua fai tijia nei tausanga mai leono sa fulu lima sulu walu tausanga le matua ol soifua. Ua fai tina nai pola kalame o siyaki ma fa ata ol kanesa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au lia lole lima walu po le lima sulu iba tausanga le matua ol soifua. Ole a lafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ai ole vae nga ele leiai. Ole a maua fua pusa ma mea fai ngalu enga. Ole fai tina ina o ia fa ata ma su enga e ta I lua tau sanga ma lafu atu. Se io o lawa ina I e au ni le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave I lua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te tonu e vave ma fai ngofi. O su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola pusa. Bye.

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Download the iHeart app and search 531 PI. Pokalame ni tu fadu liu iyo na imta upu fu iya ngai tunu mo iya ngai tato te mana tu na tuin ma fufu. Iya pesa opisi ol tato tato puni iya fia fiu mo na tuin. E iya ile le tamaro sa lu fengalun. Ya tatal noale a vilia tronto lo la tal noale a ya lu la tal noale ngale ungar fe mai lo le tinai ile tama e tau an tata bu fai e fa marsial ta va fa fa la a a marsial la va fa lu ngari fo ile a ile ole ole upu inglis fa ngai tina ole strength a of the relationship yeah man usila la relationship olala a wala ta uno fai ta mai ina ia malosila la va mano faltu da so fina ngalo ia ile si umata o tutala tu balo len fai la so fina ngalo a wala en fai ona fa malosia i meni o mari va fa mari. Tato numero masa ni over sura o rima to jasi o le numero le tior fa mo jasi o lua tesi ma lua ina hi au kirani ia au numero masa ni isi tu tato tunu o New Zealand ni.

Ito pinagkaumumun. So, pinanamalifo to atong utosang ipuho utosang amboliko. Pero po kami ay

0: Jeg må ikke gå for det. Det er en fremme måde, som går for det. Ikke derfor, jeg... Det er det længe, ja. Så jeg er altså ikke bare hjertet med det. Og hvor er det mere savler, hvad ved? Det er ikke simpelthen sikkert, hvor meget nok siger, at jeg har. Jeg har ikke noget, jeg har for længe, det er ikke. Hvor I siger. Hvor det er det pokko. Hvor det er det med ord. Hvor det er det lille. En gang er vi lige ude, det kunne være fine. I siger det. Ja, der kan jo måde noget mere, for at gå efter. Og det er jo ikke. Ej, jeg er ikke en for efter, jeg går ikke efter lige. Ej, det siger jeg. Det kunne være det, ja. Og det mere, der var der jo igen. Ja, men man kunne have kigget ind.
1: Det mere, der er jo frem til at tage en gæld, siger jeg, Marie, det er...
0: Ja.
1: Og det var så fint, at jeg var lavet med i... Det er faktisk, at jeg tager mig, at jeg var lavet med i fint, at jeg var lavet med i fint, at jeg var lavet med i fint. Jeg er lavet med i fint, at jeg var lavet med i fint. Jeg er lavet med i fint, at jeg var lavet med i fint. Jeg var lavet med i fint. Jeg var
2: lavet med i fint. Jeg var lavet med i fint.
1: Jeg var lavet med i fint.
2: Jeg var lavet med i fint.
0: Ja, det er
2: ikke for i. Og også en gattag. Eller jeg ikke er luffa i den gatta. Det er vej, vej, det er luffa i den gatta. Jeg tror, at vi er mænda lidt op i ærinde. Men jeg er lidt i den gallo, men der er fag, vi er en kæmau af ærinde. Olesina papita uli tele.
1: Ya olesa uno muy mta far
2: banana.
1: Epe ese la mela yanga ile ile mnatula o da far miro tuma o fawo yin. Omo mori omo fa fita uli meta utupe. Ah. Are ali tala no le ila rumani. Ifa ma hala tu. Ah. Eu disse a nome e ele vai vir ter o leite trust a leite faz faz tudo ao fundo pe e a família não vai tratar no leite faz o angol a tu pe mas faz o angol aí mas se ela pe a tira me faz o leite aí aí tu bumbu lá eu
0: aí lá por só cooper aí não
1: me ame pena já o peixe tu alô favor bom disse a nome ah pelo então tu pe disse na faz vir ter Itu ngah fu ya pe aku na ngah ngah ngambil tu misal ngah fu ina ibau ngah itu no mefa pena ah awal sih me pe fu ini bertahu le yufana pe wo ufa iti ti ahi tu ngah ah ni awa fu ini tu nalo we yufana ah pe lo yufana u ya pe lo uva luar tu le otetina ah pe otetina ya terbina nak lagu ya le sisi oti wana ah Ay ay lo a matron mo fana ya va el oral otelo le otelo esa será posible en el todo el va el o ya tu fana un precio va el todo
0: esa
2: al voto fue tu pele va sabe va limo o tiene me tengo
0: agua ya me da a chanel de coina malomco está guado aire luma fa pe
1: Sawa.
2: Orwinga na koina menga a fai fai ro fo wi wi kar koina ko ko fo di sio. Orwinga na orte hen. Orpe ken wo de. Ala wo fa bello mo ko ai. Eh, orang pun saya makan maki. Kau maki dia, orang pun mereka pisah lagi.
0: Apa pisah lagi orang ni? Orang ni mak boy. Orang la es kau faham orang la. Eh, rumah lu mak buah. Anak muda okay dia, muda. Ia ia belum aku sama.
1: O ma fa fa tudi bena wale per ni fasia va ici tbanlo ah wale la va upo e ka upo mar finge sore le la va upo fi wa ma ku mo finge me a maka ma ya ka usanga la e ma ku u ma fa ya opo ke
0: mi
1: ale la fa ba ile ngari pa la ngi wa le fi dia tu baro pa la ngi la u me lo ngari ya mai. The woman is always right. Don't know wingala, polia la vale, this is everything if I sat on baronga ya wingi, a work away. Wale wala tu ngi lesi di inga fetu, la ngi lesi di inga felon tama, tama, wa uri la usa ngi fai poi pu, a bek maro, say sorry. Ah, ya, we say sorry. I'm not say sorry fu, say sorry. La fi wa kam ngi if I wala bek ma say sorry. In a from matter bit, sorry. Ya mero kemaro. Now you pass the test. Mau pasti lo semua. Aduh lah, ya fayu. Hello, hello. Fayu, kami ipo ya siam. Usa, ya, luar saya sorry. Kusa pekele si se. Ya, luar saya sorry.
0: Ya, ya.
1: Lo bingat polea lo ngasau. Afaf saga ilo mertu luar ya. Ada sorry ya, mefa. Alfa vela vela o favra fural me if you for yes it's all aya kidi yanga ngaru okay ah akile yanga what is nga
2: papa guys afu for me saying kisi ole unga li e ole se tasi o giti lua fe u por vinge ka kala ya kama lo mar se la
1: im kona sira mela wa re va va le ya lu lo papa de si fe ya unga ah usi de afa mo ya tamara tamalia tinale ya kusila ye lungare piko ilunga ya eta mama tinale is pao la lola e ba yo ile ka ngu mai mai a sau ka ba mai lunga ya oke ka ma sau ma i sauro i a a kusila ko oke ki nga ka mi no mil lo so ka mil lo so fa ko ku je un bi ka mi no fa ko a o ilo i point pi a usa fa mai a oke ka ma umar benan ngai okay umar ki nga ya e umar lawo koi mai si me lawo koi mar a inga lawo koi a
2: ole ki nga a makama ya le mesa a makang a lu fayum a kama a makama le fayum
0: sa wale kala kusi wale pele porque nga le dei o ise nga ke mau wa ele mau ngo fie me o kinale le e ko nga ki na foi le ko dane me foi ku ai e ngo fuko fo le ya ai e po le ala mo le e deixe me e ku foi fo sa wi ka ai a e mo ya e foi ni anga kala foi e foi mai ai e de pe o le ko ke le foi le le foi e ku ro ku sa fa ka ka ni le si e se fa ku se kala o so mai do fai do
1: Peter wisi le titi na le menga mo mele fa ile le kusi le ile tina a ki nga le isi lu Peter wisi le ki wae e lo ka uo mai winga fo nga yo a o ki nga o ke me pe nga mar fa bi a le ta u mai nga me fa ta pe o nga lu nga fa fa tu tu e lo to la ta de fa nga ye pa u li mo me u mala ba fa nga ai fa ku ai nga a ai lo ta u mai tu nga If we in Wupoli, ah, what a loa pay, Kusape, okay, my famisha, my shipping. A lie, 5 yards, fakuaing, ah.
0: Yeah.
1: Usa, the shipping, okay, for you, ah. The lava marking out for our ass.
0: I'm going for you. If you get the eye, you're
1: killing
0: the
1: eye.
0: I'm going to go to the house.
1: Eh ngale ivas fu pusing yo longa mafau fau shut off ah eh ikapi ah Ar iba supo sengi ola ar kamape fiku supo sengi
0: e bueno algo
1: algo war kinga ngar kangi al pepe yala ola le level po e kangi kinga hala lo kangi al pepe yala looking yala e ka angulu al ko inga
0: yo lo mira na pai mai le kusia ola kama po e si si kama avale u fanga ngor kinga
1: e
0: ngor kinga e dia na ke mafuka
1: e
0: kusa mi mi kai fur kama pe a poko
1: e
0: ele ma sanga me nga foi ele kama kiki
1: e va pure ole responsibility nga tinari i fa e perula ka or ye va ye fa na so ra poto la ma fu mo ngel if ye fa ye le tina a bringing pacific people ya fa fa le to nu fa ngo ro ki nga la ngo ye la nga le nga le ori a
0: ya
1: nga la
0: por ka war nga aka ko fo ya ye ka ko ngo ngo ile ye ka wa ki nga a da nga la ole ole me fo ile le wa wa be a le le be fo le fa me ka ko ole ku vai vai ye wo so nga fa ye ya a
1: e
0: o kasuna me onga o o le ko ima wo kere ni mai ki e a me ai o sawa e de o kuma mai e nga nga sawa de i tina ai wo ko ima kama ki e le o kuso me nga de ka ko ki su e a po de a sekat e a de a kari e le me ne ai manga ye kere ni me le wa a mau kure e e le ai e de o ngani e va ai e kama ki
1: yo
0: la fukka ka makina era ke muli muli ya de mere ya no fa de kaina de amaku e so on a pe or ke de foi de de or mere ye ine o so on a fa de ola
1: e ma ye le fu mega a ona a inter fine wo te va foi de ya fa to ese are to ba foi de fa to tu di to ro fa ya la lo fine na matala fa to a na ta puni fa to a si va si va ro mata baro bo lilo waru ya
0: sala
1: sala halo ana le ya to se aso ara uto
0: e ya po no le aso bo dile ai
1: Why, on Belana to pull out whatever she feared or I got a fuck a few, if you and I a poly, I saw to it to a fan no noa. Yalu to Amiba Yalon to Ruara to I Otter or Loma to Altina or Filiomi. So come out of my poor eye, Vacuila, after I saw Bunny Kanku and a poor family. I remember
0: pulling
1: you,
0: whatever
1: I remember Yakong. I'm going to get my pulling.
0: Awa pasang kami bawa boleh le oleh okay lo iyo lo makuk makuk makuk sawa bila ukama ay ko sawa
1: kapuai
0: pula mayo evakua bo ya okala umanga bo eh la fai yang asa oil le oleh kala bo ngale la ko bo kam sebab
1: ngala
0: ya lo le ay ko mud mud ya ko ayah
1: obivi
0: Oh
1: yeah, that old thing, Alu. That's it. So she the fear you make.
2: Ma,
1: yeah, you lost it. Well, you lost it. Find your pungal sorry.
2: What is wrong for you?
1: Yeah,
2: can I go back home?
0: Yeah, so you go back home.
2: Can I go? Can I go? Ka mukani eh ai o ka waru ro ba fa fa wa ga ile e fi fa igu fa sala ga fore ku ya kam ba ba
1: da fa sala ga
2: ku fa le fa ke ai ba le aku e ka ba ro le a a vi ge fa ga u mol ki ga a o ma la ke ni ge a ko fo fo la ke ni ge
1: eh
2: on kwa le ka u ya
1: Aja.
2: Oke dengan boy nak ke balo. Aki gai ka fix. Ida ulah kiu yang gai kan. Oke dah ka. Oi ki sur boy kula pa ka dogar fix ara bot ka balo.
1: Ya.
2: Wale fix tau ila. Eka fa pega ka
1: ba kwa. Ai mari a fulking. Build a strong relationship in the world. ele era mana vamos ter barulho sobre o manchão sima agora se tu filho por ver ver mãe lá galera aí foi mãe fa malo se cá cá vá
2: Eu não sei se você vai fazer isso. Kakua le bale sim choko go fule magu kakua o kabalo zio kupa balo kile kakua o lo ai kai ah vai vai o kakua le vai vai o ka o balo olha no pa olha no pa olha fica olha a cor da o meu
1: vai e vai pôr no walu ti wala ngo ti fi awi fa miro fi awi i de ngari fo de la de vibe pem ya i lo i lorli ol tama ol u dol ai ol ol tina ol u a ja la talata tu ha de u dol ya le u fa mai la tama ol ale u dol ol ai ai ale yo le u ya ele fa ngi mi lo a usara mai e mi lo ale wol me polar
2: I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house.
3: kugala vashau dia ga tabaki sali ya kufati tawu ya dola dehala kako ke berita chacha wata ko ta ko jatu saiza wo kako ilor ki ga chacha bol bai olali de su ye kako awa ile upu ga ya kako ka ga awa ile kai kai wo ga la vashau dia la ko sali ya kufati tawu ya dola ka pasi
1: Aro, cai.
3: Jadi, kalau kau itu adalah dah banyak tak terbuka.
1: Baik, cai. Ya, cek. 5:31 PM. Oleh uas, full 50 minit, uce air itu rasa semula luar. Isis final alo alafa umat tato yang tato seturis tato pulkalama. Ya tole lo to taimi ai fa taitele mo fina ngalo ia ore awala lava fa marsi ia tato ainga ia ole fa numero tasi ole atua ma yesu fa i mauro tato ainga ia fa tusa tato mutina tato tu fu na fa upunga ole ole uru o tamaru la ainga tato fa mauro lunga fa ale vam a mutina Aunia, ya, ini orang tahu lava orang tanoa, ah, so tanoa, tanoa ini umma, ya ma, jadi tertolong aku ini tu saya mau, ini mau, amik saya ini mau tu pegawai sana, melu tu luai, faham tu luai sih, ainga orang, faya tu petina, faya tu petama, ya tu mau faham lave, ya, mau. Pato bumbu fu ini sih pia telefon la veres. Patalo fu cut falau.
4: Patalo falau.
1: Ya lela u maisi, maisi filang alo tina. Cao no maisi lang.
4: Ya, mana yo? Panu tu mana yo? Mai kom ka upu.
1: Kamu na?
4: Iya.
1: Oh iya, maru maru sih pum.
4: Maru alo makelo miusa.
1: Yo lesa fifa orang tu se mau me auto wala le ut fa malo ala wali e me wala to wala u dola la so si da fie le va
4: sale le ya palo ko ala si nga u me ala wali nga ya ala nga mi so wa a bai bai lora ko pe pare ka yo se ta nga por me nga e ke to mi sa e ala wala wa finga finga wa bai bai wo
1: pe la malo u pu fa yo rima
4: wa ya nu rima ya ba bona ya ku bon ya ke au ya wa le si me nga ren ka wa ni a fa fe ro pinga wo re fa i ka ma ka ri ku ga sa ki nga e fa nga ro ni ma ku ya o me la la o fa ye ku ko ya u ya e ma e ko mo ka u wa ro me nga u sa wa ya u pin ko fa lo wa i no e me ro ka wa ni sa wa o au o pa ro wa nga nga su wi wo ko sa Tanya, ya, lain itu, ya, oka. Kalau kau misa, kau misa, kau misa, melayan.
1: Ya, melayan itu orang lima cuma ya, ah.
4: Ini itu, angkat si orang mai yang korai balok kuah. Kalau kau misa kan, angkat kau misa kan malu dia orang loka kemalu, kemal terbaik kuah orang mai. Ia warga dua, yang kau wai orang yang aman yang kasih.
1: Oh.
4: Ia dah itu ayah ya, ya, orang yang malu. Oh, okay. Ya mare mau mere kare chase desiles ah ekal kong riska desi pere ke kong kama kinare ke kong kinga kama si fa mal manam ya arisponia ya na kong fuare kinga na ma lu si no nga lu fa ye long ko lu pa pinga ha si fuar ko kama ye si kama e kingo yo bara fu ye lo po ya ya a fa nga se la ka ka fa mai Oka ise fuwa, ya ore le nga uke aiwa e fuwa. Ani lua, e fuwa, elai ram fuwa nga e ore alofa.
1: O tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o tu pulmele o le o
4: Can you come and pick me up of white? May the poor Michel Kamama looking up. Young Lakiola, your pocket. I never look at Misha. Yeah, oh, my life. Yeah, what I say, yeah. I will stay me Kamalo. But you get here for my row one person on my other two little. Ah, so you go up. Only if I get a poor and so on, I mean, I don't have it. I just put in a little market for my own, put in my eat. Yeah, I will find a yam of Kalamoa. Come on, my son, walking off his camel, my son, for you. Oh, go was a concave of fire, like you, my house, or what any of my poor man be, my aunt. You are the son of a guy, but what is it? Oh, my lady. O calamore de ella y hay, para malamalama y hay, y ahora hay la cama, o may, y a la cama, no fue, o chis y a la cama, cama, y a, o calamore, o no han oro pa y hay, me o macua, y a nada, o madre, para no, no pa y hay, o un mere o leí, o un mere o pa y vo, o a me han a bebé si hay, si cambio me o vo, y a, madre, mere o leí,
5: Ore ka o ki ngi le mi kwese ele mo mo te pa o pi pa ka le mi le mi kwese ale o ka o ma ye ki a ma fu a ngai le pa ye ko sa o ya o ka ku lo ya sami o ko roma o mai me si yanga ala ko mori ku samwa ko yo mai no ya ole me ala fa yo ki ko wa ta makka kalom ku le ku anga fun ka ni pa manga no mai ya ka ni ai no fa ko au mai e ka ma se pa nga ya ma fa yara o ma ko me ran fa no fa ni ma si fa ma so ko lu pa ma ku si si nga tinge la kiki Kusi o mako e avere imi kwese. Pa maungi ai kampaino anga mia. Ara mia hai o mako roi e kosa. Ae ke ia o mako ngopo pa akari imi. Koe kasi kusi le maa. Pa mai lore imi kwese e fai e fai mesa no kusi ka ako ese. Pa o ngopo msori iku la kongo. Ia kusi mai loa. Kusi ngā mui mui. Pa e kakaro lea kua mau mai lo marikari. Na o mapai nga sau.
6: Ia.
5: Ole nga nga nga kwa sawa ya yumi nga kasiyan maa singa ka ufiya.
6: Oh,
5: maru.
6: Pafta yata.
5: Ae sawa kama le ngopo honga le spesio sit le sawa. E kiki e maya. Kwa sawa inye. Ia wa mawa lo malonga peta ngopo maa. Sawa wa nga palaya la kinkiki ngopaya la kinkiki le ay. A palaya ke alofa isi oka nga. Ia. Ole mea nga le wo oye loka. Ka pekai le kua make nga maka. Ta suya le li tangaka. O mea nga le wale o koe ingo waleva. Waleva o le o masau ya maa wafa koe se le koe kango mea nga. Ola mea nga le wae. Ke le mar sui nga le wae ya. Wai lopo kala ngoa.
6: Malo.
5: Ia mea nga nga. Awai wai a le lopo ma. Malesi mea. Ka kere au fa peo la kama lea. Ae mai si. Ka ke paye kusa u maa. Ya wafai wafai o hua u maa se. A wafai mai o lai se o ai se. Ea I kusa lei o lua. Paule mea. Ia lua ka wafai. E ku mea kawa e misa e lei lei. Wa u maa o sa wai e lei lei. Le u maa lete lo a inga sa iai. Ia o mero ki maa oai. Kere maa ko ke o iai. Ke maa o iene lei ko a inga. Ia ole mea lalo wo oia. Ia o maa kua I koe si le mu o ama o maa oia ko. Kere lei le a inga panga. A mea nga renga maa uai. Ia a oa uia. Ia o pake e sate ka inga po I. Pai panga unga ia unge koe. Ia sate te le anga le a inga o a renga o mo mo mo a uia iai. Kere lei.
6: Ya
5: aku ngko ya ka ko na me samua o wang o pa lo pa nga o a wi na fu e a o ko fu e a e le pa nga ku o lo fa I lo ma bu ki ki na I na sasa ai bo poko ai ai o le si mia e ki si o mai ka ni e o ma ku ke lo pa e nga lo I ki a ana fu e a o ma bu nga I o poko mo pa lo ngu Paru, ele pa pe mo kwa isasa, le ai, era ai, isasa ne kakau pai mai a, maraka ni alo ke se, kan ko ngā kō mai maraka I a, pa a kōngu mai a, o nera ke se ai, ele pa pe ora mo kwa furi ai, fu o kō pe a ole ki sia, ole, o kai miu mala ole sia lo kanga, o ke kanga o mai kata pai o kalangoa I ai, ke kalangoa I ai, Oi, pai e ira o kāra paku, ke maa I kō pāsanga mai kō maka kirkiro mai le kalungo aku. Ia o pākura ia, o ange ia kū e pāsāra kūe. Au au, e re pāke se me leanga le kūe. Vai, ngā kūe mā kō, e mā kua haki nā ia. Ai, e re pai ngā ve e se mā kua lopa e mā kō mā kō. Mera ngā, e re se me leanga. Nā kō I pākō ngu mai au ngā rikā I kōr vare pōkō aki.
6: Eh to fa tu ile le wa ke na fa ta ngan sa sa fa na wi fo I a ta tu I fa ku ngan pe le ta fu ran sa sa ia ia tina ta ma pe a
5: ya a pa pe la o ne la na e le ka kau la ka kau wa wa la ka kau lo wa lo fa ia sina ka wa la
7: Ah,
8: ora tanga tina. Te matuara re sa fa na uno le lo foi fa na. Fa fa te lo fa na sa fa tina no le lo foi tina.
9: Pacific people together.

0: Mwen gwen ma fapou mwen.
1: E ba ma wal men mwen kou.
0: Kou chan a wakou kan kaye e fa yi longa le mwen kou la yi lua afe. Ayo wakou mwen le mwen kou yi kou fuka fo la yi mwen kou yi nga kaye fwa lima.
1: Ya,
0: ori
2: spi mi a yi gare la yi mwen kou fwa lima. A
0: ori... E kwa, ori kou mwen le yi, ori paso po yi, ori senta nga, ori nga la yi. Paso po yi nga yi kou. Ia ore whāla ngā desi kū o paspo ia ma rea lozi ia o re ewi a koa ngā e.
2: Ia wakore si mo ngori pa pokore.
0: Ia sa nama sem?
2: O whea la o ngeu sinai e mua mua o soe la.
0: Hoks pei. Ia.
2: E mo fai nga kau kongu ma nga feo ni sile o sori la.
0: Ia, fea e o sori la, por ngoko la.
2: E o soko ni sile a ngoko e para rupo.
1: O i kaitaya.
0: O i kari kongu kere i kalanga la usanki. Kasi a kare kari kongu wai, o soi sa moa, ngoko sa moa. Ma i saua, se pa ia nga renga umma upore. Eu sou isso agora. Eu sou isso agora.
1: Algo com falar.
0: Não com falar.
2: E essa hora,

0: Island time. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fat alo fat, you'll put him on Malo Samoa for a phone money to la talo for lava. My lord say for Maria. Usi my lord for a phone, I tell phone you less for Ailey. Lose will find you lie, Waffles for Lono, a little maturitasi PIPMN, Yaltea. Na faali e se tasi na afi e sa wanga ino fuanga o tau singa al malo po le abuse in stage care. Fai mai o le tuai ufu fuanga al malo e fufoma pui pui ai nei tūlanga wa tasi lon tau nuunga o le soli tūla fono. Ile a solulu an nafi sa putupoto ai lato unu sa umai ni sa wanga ilumo al mauta fono al pale mene e tufatu te ufunga la au iminista al malo o maido fuanga na sa wai na itangata e fa ilonga inai le lua tau sanga talu unu inatu li poti fa ai wale komisi su etu o eo sa wanga i tau singa fa al malo abuse in care royal commission of inquiry. Na faala wilo al minisa ya Erica Stanford e mana umia ni vai ngā tupetetele mani suinga malo losi ili tauli maine o mata, a mata ngā ruenga au faanoa noa peta ngata sa afia. E se lau fautuanga po recommendations sātu inātu peitaing na faali e tangata survivors mali komisio a ya tatau o tangata ili au fai polo kiki e na se vaenga i titi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pēr le ali i pālimia so na langona i wha pēr o le a au sia ni usila na sini mō swing o le tau. E ui sata uesili i pote wha pēr e matua tele le onga onga vaenga o loo misi nei fua fuanga. Le li poti ilo ntolo le komisi o swing o le tau na su esu e naile anga ilumo le atunuu le wha iti ti o kasa ile ea wha pēr ma le wha taunu ina o sini na wha tūlanga ina. O li lipoti li nei wa afia ili taimi e faa saa o ili faa foeng o nei faa solonga. Ma o li sifun lua sul faa masina o lumana i nei. Ito tau no faa tino ili nei faa moe moe. Ma o li manatu tau ave a Christopher Luxon fai mai. O lo so longa li lei uma tau mafai nga le malo. Wa faa nau wino ili malo nauru se fua fuanga mo li faa tu ina se ofisa le mpasa nauru i Israelu. Wa faa maunia le kapenete se misiona faa bitoa sui wa awina atu i Israelun e saa ili ili manaonga tau pulenga fese o tainga ma le faa tuina o le office of phone. Na faa alia le malo o le neipa anga faa le malo ma Israelun o le aavea ma poutu e faa le leia atile ifu wa fuanga matina e taua mo selu manai o nauru. O lo ofo ina atu e leo leo tonga te vai ngā tupe tolu afe lima salau fitu sifurtasi ta la po le lima afe pa anga. Se tasi o na iloa se faa mtalanga i pango tae te olua na soso la esa mai le fale pui pui. O li waki i funga lei kokohu vi po Michael Tama le isi ingoa na soso la esa mai le ofisa o leo leo inuku alofa ilia sa taluai. Ma le tama talavo tonga o enteli kau faa oa isifuru lima tausanga ma Adam Sabit Suhsain. O se ali ifite tolu sifuru faa tausanga, ua maua la ia Angele i kou faa oa, ale pangota o vi, itele mamamafana soli tu la fono faa vao malo. O filifili anele pala ofesa le sunga se Colin Tukuitonga, e avempele stene filifili alfa la putonga na saifu malo loina, maletino puputa la laulangi po le World Obesity Federation. Se Colin se tasi o te etaoli no fuanga na saifu maloloina al Pasifika le universio au kilani. Na faalia se Colin lo na faa moe moe e faa ngale na ito finga fau e una iai pui puinga matausinga na saifu maloloina al Pasifika. Na ia ta uafoi o le mai o le obesity po le tino la popoa mo na faa fitaoli e afiai tangata o ainga manuu po communities ile lalolangi atoa. Male tala faai ui ta anonga. Wa taunu isi kautilani awa tunu o le Pasifika sifuru malitansi e awaile talaina alo iyo taalonga malo le taupulenga po le Commonwealth Games i Glasgow ili aso. E ui le taumataa fe malanga inga malisuinga faafose o linofuanga o taalonga mai Australia isi kautilani wa faititia ifo ema taalonga ili sefulu. E ui wale aini taalonga maasani o lakapita ito ofitu ayo lo ufa moe moe tasi ili si iwa mema mafa fusuanga malitudo. E sa ili aini pine, se tasi o au olo osilon faa moe moeina mo pine, o le au si isi ua mea mamafa saa moa manauru, ma le li ifusu maini we o Duken Williams. Saa moa tanfou faa ai unao le vaa yaso, i manuia la vasinga le vaa yaso, i ingopula i maria makalita tuu, so ifua.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.